de wo ho ho no enya sa de wo de ho wa te awade wo wo ni pasrun ko bi sa se wa ko wo ni nene ni moyam so wo bi si wo ho nya fe wo bi si wo bu shan do bi ati mi nya ye dante wo nya to enya de wo nya anaju ni pesa mi ka kire wo se ya wo sha bra si sa fu nya ko po wa wa si sa ni ta fri ya de enya wo sa mi do enya ya fra mi ani to sa ya. And yeah, by this time, your name will be changed. Your life will be different. There will be a testimony in your life.